kwa sudan toy na wonyina asia fa na impo fremu mumbi a etsam from a emuya tri a refresh ro ba na ebese efie a watimu no ma na tsrama a wa pa pa mu a etsa oja yi tsrama na ebese ti o wa ti

ni wu a wadi ni yipe di ebe wu dako e wadi na ta ata so yesu kristo mtoto ni wapia o wu ya o wu.

0: Don't feel cry.
1: The way a wolf flow be original baby be see a Jesus. Any tone now the Jesus no.
0: Many day.
1: Adi asem. Me de kasa mi tiyo. Me kano kratro. He, enfa wani usika.
0: Debi.
1: Sofu, enfa wani wongusra.
0: Debi.
1: He, oba, enfa wani wongofe.
0: Debi.
1: Sika ni enfa wani usika.
0: Debi.
1: Me kano kratro. Enfa wani udibre, e kuta wajuma wum.
0: Debi da.
1: Si wong hulu kasa wabe kasa cha onkola mpwa. De bromu du wani mbeye dey.
0: Ebe enfom.
1: He, da ko beti enti anisa wande beti afason tume kambi achro.
0: No kwa sem. Feo kakro unsulubim.
1: Matthew 12:36. Enti adie bia. Eye kase hunu bie befilo ni penu mabano. E hunsu nso ansuwa da hotel. He. Obi nya bema papa. Ananka bema nu sina adi mu po. Se do yu oba we hun ofe diye. Se le ti obe waleno. He. Dako dako oba nenu mkasa ba akupese. Aposo. E na atu bema ni sentu diya bepe mu na. Awali anya na kuno biem so be dey obe wale oba no ha obi ko nya djuma papa no kuta degree wa sua de wa education level no wo soro ananka djuma de jama obeti mi aye he na num kasa ba kupe bi otuma customer bi na customer kasa say ei djuma wula na we na da betnas wo nya djuma yi wo djuma na guo wie
0: nsia bi
1: sa da ne pe na djuma wula na ba mbu wo ho
0: no kwasem
1: ha obi ni agine di sua de na so num kasa nti when you debris papa be ashe.
0: Mm.
1: Me kano kure chireo. Say I'm fast on your moment. Me start me catch you say. And you ma. You debo abrabo ye daily practicals. And you eti minye yusu yusu ansuo. Ewa ya abrabo. Kasa ya adia imu du. Na imu. Emu ye nyansa. Eni unumuni ni mdiye. Eni ya diye kasa mwajuma. Me kano kure chireo.
0: Mkwasempa.
1: He. Ubi nya akwenye bishia ni febi wong. Eh obi di nachi edni ko wura baabi na nka sa nipa nka baabi ko wura na apostle eh sofia enka se nipa na bra gba anu no
0: so kasa bi o kan
1: nen so kasa bi e fri na no ba ni obi twen ni hwe na nim no se ei na abrante kama kama sa na o kasa ei oba kama kama se na wonu mu kasa kan kan ka ene bo onsa anu obi timi ka tuo bi se awde wonu mu kasa nya kura do you see Cassandra and your crowd, Massa?
2: Yeah.
1: Cassa. And this would do a boo be many pa. Abro wassi. Me kind of cratcher. Che? Obi who can be keke or came. Obi so broke a can and who chino.
0: Obey gentleman.
1: Zovo. I dear be any panny ye ye. Ha! And ye be what done the do on a moon wap. Any who do you super no abrabunina? Messibu, well, no mucasa be a describe who said you sit here.
0: No question.
1: Anticasa, yes, you who can fast a bit kaya casa ye. You who can fast a bed under a tetraba, and where you moa yam where the many pa. So, well, who sad you yan dan dan here? May kind of creature. Yami be a quiet drama, need you be free, sir.
0: No question, pa.
1: Awurade de bibere be sa wonsa ne nyina ne be firi wonsa ha ubenya akwanya miti adefo akesefo ankese se nam se enkofo no abra bosi yie nanso kasa ba akope betima firi ano aba ho he ebe se wo sebre no abra ba akwanya se wonya ni na onso onum kasa nto bintim no nwa dance enchire obi because onim sa asemesi de me didi machi kosisi a wanhwe ya
0: e be si no
1: e kwa kwa dance ba bi yedi obi beti ane naso kakre bidi wabaya ni hono.
0: Emu wame. Tieni mifane nko.
1: Mifane ni mechikura nko. Mami papa uche mekano kura chero. Ye ya kwa nchiradi ye mama hon. Ewa bema hon. Na wabawu ni mdiwe si. Kasa du buo ma bema.
0: Kasa nyete. Mekano
1: kura chero. Bema me jushaniye chao.
0: Debia.
1: Wawali ebe uku.
0: Debia.
1: Winyabu wafo mani mwawo da.
0: Debi, debi, debi.
1: He. Sikeni usika ye mpempem. Now do akasa basabasa
0: bedroom le bi no
1: eh wa somfo nya bedwane agya
0: no kwasem pa
1: me kano krete odasani oti ma no pawi
0: no kwasem
1: ti ebe ya sofia ye yue my 2236 me apostle beto asone
0: ye ko 2236
1: wa sei
0: na me semo se
1: me si oni pa bi oti ma no pai
0: asen hu bia ni pa
1: ti me kasem a kire wo emfa wo sika udi bre wa ho ofe osofo wo ho sra wa hu kasa ya wo ni betena me besinai dai.

0: tetie ni ne de wade ama eti kodidi konomo onse bia wope drinks ahudo ni nyina de eboro ne de eboro bi oho na sey sey de head den sey wase buy 3 get 1 free drink a corona out to say Guinness and a Heineken out to me bottles me and sano macho ba kwa ka ho unya ne ba bia achi sidan restaurant sidan so de bia me ka chiro me say eye ba bia yedidi ame yenije je phone number yi na sha ne so say obese wo ko ho ne bia wo place wo order na wa free ansa na obeduru ho no na aduane na aye crowd aduane ben e na wo pe ye ga na aduane amanane de anasa de hene free 0536 56 30 36 na sida for enye wo so wa bra wo ko he match si ama wani age na na beto ame so na daily graphic e wo ha anope yi emu ensemo no me bone tofa e de ama wo man panyini asemo wa ka che zoom lion fo se wo mu mia ye stations be se ensia yatum wo so wo mu mie no graphic afa sa asemo no e de aba san se wo se ahunidie no de ehia papa papa eno ene story kese pa wo de abre anopai na so afo wo he akwanyie ensemo so so ka che road contractors ni nyina o se baby a ye jina no se kwan ne de aman wo behwe no beko ne mfidie ba ko mienu pe bi ne si so aya na ene ye ye adwuma na wo mo de kokwasa kokwasa wo se ba bia ya ma contractor bi adwuma no won hwe se wo di mfidie akese akese de ehia safota bi abekwa kokku kwan ne so na wa ye na adwuma no watimi aye ne ye na deadline e de ma no no se ma won afia afeni nuru no na che se wo wie se na bibia esese yi na BEC 2026 candidates no so ye se wo ma sase senior high school selection no omo besa se nyame yaduma abosumi ayi omu ne de to so adu no 20th of July
1: we mu le tro wie ya ansa na omo beselete omu school
0: omo e sa se July 20th ya iti about time no kwa me ehia papa papa omo fo omo ni ndie chiri na ankoye se eh na minim obi o se na beba ne kura na minim school of ayi da bi this is the time also omo wani edi chiri se de beye chiri no beye na minim the new publisher Miracles Abuaje chia ye chie no krate yi edi aba sanso ena papa ni dinde koku anyi do hu o se kwate wo party ko na kwate wo party se uji hudi a ko na kwate wo party titiru o se omo ka tetem ena tetem asem no so omo kwate omo political party na omunya ni omugina mantwea na wo no mo ekeka eka no o se emfa nti omunya san ensem no a wo no mo ekeka de Ghanaian we the new publisher nensem a wo de e by the chronicle enso e wo ha anopay nsemo de by Dennis o Dennis chia ya chere no yoku ensemo no eno no so e de bae eno no nyam for ekopoku wona hwekura adwuma ensemo so o se enkokwa nketenkete adwuma die no ne fa etoso mie no enche omo de besese so e fa edi kan na aba eno no na no oba ama ne se nipa ni bi okora de nkokwa ne ma awomo monkoyan mu omunyini na so mra fa so pa bi o so omawe wo wa ne nipa na fro no wetwa ne fufu akokoda so enkwan gina ho no wase ne de abro se arabo akoko na mbeje ye no eno manya na mna nyini kakra ya be di abon kwan yo you are invited
1: man video bia
0: ah wo di akoko ngitengete na de ma o monko ye na so mra mfaso no nkofu akumure e di abo fufuo am obi wa twa photo no de chere o na abo you are invited
1: enti no no na ye be ye be ye be
0: e di na abeye no
1: sika na shi
0: obi e say suggestion say san kofu ni nyina no ye ma omu ntua enko koneka se o yede ma o ya nyu musika iti ada se o mo abepe kon bi akoto bi asem ayei anase o mama o ye cause financial loss to the state nbia because yes yes settle up se ne ebe ya o be nya bi iti no o makum eno o mu di twa o manu spirede ya ma o nkoko ma
1: so ntimi nto feed ni biem
0: ntimi nto feed na o kwaje na o kro na o ka say da form from the beginning ebi kan se ade ya hweye no mani ani akira de de ba beduro nie ampa nso so ene bi mo ali twa o mani obi o ne ne yere ne ne ma o ma twutwa ene ejai o
1: mu twa o policy ti say no unse Ghana ye boka o ho pa bi bi ti say ai maslog meti mi aka se nipa dodo na ekoji loan
0: o mu ntua
1: o ma ye bi mema o mu cars o kai tototo cars ni ade ma omo sika no omu ntua because o jidi se DNT na se meye NDC ni ya na BNPP ni wa ba MPP ni na se makwa kwaje maso
0: na me ama ban ye na bra me bre na ama ban ya ban
1: mo kwaje sika no obeka se o free party ni muntu ye be decide se ye mfa nche no de ko he ka da maso nkofo ajijiji bosia ni bi ni ade a omu ntua ba ne nka no botae ne se ye na e de aye business na wonsu watimi abie mukura no watimi afa profo.